0: Bogolay nga antimen ba program namya meet hari nam pukul 8 malam.
1: Sada lamay. YFM.